edo o sindo edo alile jio ai sunle kedewe nano gbome jisile kedewe nano gbome bo hwe kale vo de sindo de vo si alisi hwe tuya de sunongbe hwe hwe sunotongbe be ibi o sindo a hosu tome abiano idida zuko tu keke sin hwe tu egbe lobo no a hosu do a hosu si sindo ome en bo nu ti gbon mo tiyan e mayin hwe ro to o na je ide suno si o e mayin hwe ro didan do ku to e frafo ne mini jo ganle do bodo mi me to vile de suno sin ho do azanvi e lo le me o gege mi me to vile ton no do awon ti yen tanu to mi ton e e o mi je mi de suno si de a e o mi si wa nu le a bo on do jire a o ya je hwe suno si din bo a ko blo pe kan de ko aton nu kun ro po tin e o a si blo fofia a si blo opakun a si blo detan a e o mini joy ne o do bodo wa lo mi de suno ton hwe de le nu nu jonu e na plato o so inu kon yo e non do lili kan le to n bo ina yin biblo to chu o wa lo e zan mi me to vi to si le de o e non le fo yin ali kran be e non gboro mi gbo ju e ne on do bo to le ado to vi to si le ton we e do zo gbe nu kun aton na fofo ta o me bi e na no te vovo ka ta din e hwe ta we zun si ton de lo bo bi o me bo igba do me de o do ali o tetin lo ton din bo e ne on do gbe e ja ro pe ne on pe ne nu e kana plato o so inu kon yo e ro fine din e an ju do bo me e hwe ren gbla me e hwe gbla ko na do ali o ji e o e a levo je ne on do ji hwe ne nu hwe na bi e mi kan do bo kan do je mi je mi le suno si ro hwe me to vi o a tonu se we a to vie a yin yo a ro tonu se we a e do moto ye hwi ro na kun e yo e do na yin moto e so pe bo nu bi sese na je kan me ro kan ton o flin to yo e ro ganji a ba ka tun kanji moto to yo bi sese ne gba onu bo lo do fi bi ne nu e yo do visit technique yo hwe blo nu ne le de nu moto hwe ton a bo ka so moto ine on je alejitin ene nu jo na do to ome nu jo nu we na pla to o so inu kon yo e do fine di on moto to e pi gba ine on e an jo nu jo le do bo je moto to e ine on ho doji mi me to vile o mi ni pon wa lo e zan mi de suno de we e doji nu we wa e hwide yo ohwide ransu kusukwe nabili nunu wa ohwide azoi wa we adiyo adonansu kusukwe lena bo dion eyin hwe wa zo kaka bonu hwe yo fobonu kusukwe ne osin kame ho le yo hwe no je kenken gbonji hwe me to vi anu je kenken gbonji kanfla anu je kendo po gbonji bono je hon suji bono je hon huji ka bono lele ka bo o flan po ene e hwena su do a hon su pa en bo a hon su na do wa to o zo na e yo anon honde nou kaka be no e do a situ e a bo o hwe ene on nou anon levo wai be ka je e gbe tin ba e do mi do mi de sunon si je tin e yo a an yin a an tin do to o ta man do ji mi je mi de sunon si de a o mi wa tetan de a mi si blo fofi a mi si blo pakun mi si wa tetan o hwi de sunon a zori te wa akade bonu to o na si hu je nukon to o na si hu je e de sunon si nupo si enele bi o nwen bo mi a kan bi o mi de le kwe me bene vi. Azori te ka yin azori kwe do wiwa e do to ye me fi. Bonu to to yo na si hui no kon yi. Azote wa akadi. An din jayin. Lobo bla lo do asame. Kan flan
Ajinjon ajito kon kaka bo zana ku. Kanflan, ando menu do e. Men de yo diyon, le e gbakun ton, e vun do ken do po gwen yo, ando di do e. Men de yo diyon, acho e ba yo, de e do kladi ba gwen yo, wwe ando di do e. Ba zo e ne, wwe do wiwa e do to e lo, men fi bonu, to o na e nou kon. Menu di do we jak pla, bine to o so e nou kon. A zo de ma wa, a lo ble do, a sa me yon, zo e kon e adi yo, we jro na kpla bine tu o so e nou kon. E ne le bi yo, me men bine vide do nan an kakho bi yo mi de do ene yon wu. Mi ni jo gan le do bonu, ye dre ni do to zo wa do ton. A mo mi men bine vile yo, a zo e yi mi de ton do to kote yi, gbe ta ken e ze we yi de do a gaton le yo, mi men bine vile mi ni hwe do do te lo bo yin sena, e ne wene yi nwe na ya o si se to o so yi nou kon yi. Men un di do, e na si huk pla to yi lo so yi nou kon. O ken kwin kwin. Na si huk pla to o so yi nou kon, bene vile mi do hona mi li. Mi do hona mi li. A zo di te mi li sou non kado wiwawe. Bonu to o na yi nou kon. A zo e wawe akade yo, na bi joe do a khosu gbame akade bonu, a khosu nan do wa to o zona. Ine, e yin kusu kwesin kame huo. Owe a zo kwe tono fodo kwe ine onu. Ron kwe tan so kwe tuwe yo nan sou rondo, o kousu e do gan le men tiye mi anje kousu kwe yi tiye yo, a so kwe tan e nan sou rondo, gan e ne ome. E ne, e ne we jak pala we so yi, e ne we jak pala to mi tan so yi nou kon. Mi do nan ka e ne ole bi se se bi yo mi de le. De vo, o kwe men e yi bene viye yo. Nou e ka do to tuwe ton yin we, bo yin bene vi si nou, bo bene vi we so aloton lobo doblo na ene le yo. E yin mi bi yo kwa tuwe sa di yon, bene mi ton si nou de te ka re yon, e yan do kwe si bo kwe na je a, nou e lo ti yon bene we blo, bene vi we blo, bon so a kwe che do kwa nou le yon koton na. Ouwe de le nou, Nou e gosin to de vomen le yo. E we yin nou e non taro nou kou mi to men lobo non jolo mi bo mi non so kwe mi ton so do yi hona yi. Walo yi ne yon na si huk pla to yo so yi nou kon. So yi jemi jemi de sou non si nou kwa. E ne le biyo mi do nan kakho e ne le biyo mi de le. Avo e ne yin kanvo timbo. Bene vile di sou e non ton nou mon koton e yo. Ek biti yon. Vie e jiro. Me yon do. Obe si 2005 enele ti yon de son an to an fokan. Fi 2005 ton ti yon de to an fokan ti yon. An fokan ti yon obu yon. A yi kan. A yi mon vi 2006. 7 ou 8 ou timbo do. Kwe to an fo e yon fokan ti yon yaji ti yon. E ye ando e mi kou mok mou. E ne we ka yi to mi tome si nou e ne yon. A voka an, to mi tome tone. Me de ka sok pou e ne yon de to e ekpe ti an. E ne, e ko si to de fo me le yo. E no yon nou kou mi tome ou. Mi wan ndudu si, a li ho e ne yon ti yon. Ndudu de la ti yon lobo yon to mi tome ton. Bi bu yon. A jagwe ne yon ti yon, a jagwe ne yon ti yon. O lele, lele ne yon ti yon. A bla, mi ton e ne yon ti yon. Me de so mo donu, nou e ne le ti yon. To e men weda e te e de ti yon biye do bu yon we. Mi do nan so, mi de sou non le si nou, de sou non do a jo. Kon so mo lokal, e we yo vo flasek be do do kwenye nou. E ne le biwe nan kla to mi ton so yi nou kon si. Bo mi kon jo mi nwe a zo e mi de sou nan do nan waye yo. Mi yon jo do. Bo nan do o ti kwe a zo e wawe to gan le de yo. Mi yon do ti kwe uwe.
bo mi de le jen ro o tushu de bo ye me ro teren di don le yo ye de yon bol wo de hoa. Mi me ro tushu le yo e ka so mi do o teren di yo mi ka ansi ho de ya. Mi ni do mi le su non sin ho o hui di le nu a yi so do no ji sin ho e. Benen vi sunu, benen vi yonu. Mi do na yin wanu to mi ton. Desu ti tengbe, mi do na yin wanu to mi ton. Bonan so, to mi ton so do a joro a pale bi se se ho. Na biyo mi de le kpondoji. Mi ni wuli bonu kwe ta ken. E ya hosu le no do si si e kanto no kon le no do si si e ene yo. Mi ni wuli bonan. E do lampa de timbo e non ta do fide fide le timbo e non so to mi ton do a chome. Mi non se si. Bo mende mende le non is fin nou mon koton le. Mende mende le non is fin nou mon koton. Bo nou e la yena de me yo. E do fin fin we yo. To vide le rena do mi mo e ganji chobo an le vo kondi do. Woy te nou e to o kaja nou kon yi pe do. E kaja e de sou non si je gbe do. Mi me bine e vile. Ero toko dele desu o. Mini wa azo mi ton. Bojo kan le do bonu yene so a yika do. Prato o so yinu kona. Mi o sise we a. Mroje mi bikan lo sise. E nan tjeni mi bonu mini kudo toru me. Bonu. Besin. Ekbe din ero. Asan no konton yen do a vivo su o me yo. Bonu mi ale vo idu. Mi je mi de su non si de vo. E ren a doje benen vile ye eto nou si e. Ye eto nou si we. Bonu mi ko wa mi de su non ton bo ko jolo kanji yo. Mi me vi benen vile ko jolo kanji kwe yo. O ye me yi mi so bonu. E na so tu o so yu nou kon ene le yo. Ye lo do ye ton blo we yo. Mro di ko sin fi kaka e blo. O kwe a ton mo di yo. Nou nan le voye nou kon de tibe nan kwe debu a. Ta vi da horen, benen vile yo, men titi.

Ede, a ido ki ronda i ti e mi fon, lobo tite, bo nwa so e yi mi de bine vile ton e yo, mi de lo ni waru te, mi na dokpe da konu, ye me e yi a yi na jayi zo ato mi ton e le yo, mi dokpe nu ye, lo e ni kudo o to zo, e pe ti yon, ye de kon. Bo mi na kpakpe ton nu ye kpakpe nu kan e ton le teme teme. E do sen le ziwe. Bo e kado kwi kwe do e. Bo me benen vile yo. Me mla yi lo kwa mi ton sa yo. Me yon do a mlon do e kanji. Bo an do viti we so yi to o men kplele nele yo. Mi to kwe nu ye. Do a yi ma jayi. A yi ma jayi lo to re me an. Me si ho mla yi kaka bo nu. Bo na do viti we do kwa mi ton me amen. Mi a to pe nou, pou nou a so a to mi ton le, e do mi cho we, mi de da mlon do we te bo viji we yo, e de nan do kankou we bo, to o nan do fifa me, a yi to de le me yo, a si kou gla lo bo da mlon a, mi nan se si, mi nan se be do chiche do to de le me si, bo nou e nan fon yi sin san yi ton di ye yo, e we yi akpa we nan fon yi, lo bo, e nan ze zan do ta, Bono be wezun. Nou mon koton mon jiwe yo. Nen kwe kan si do mi ansi hu jivi do tu mon koton mi ansi hu watu o zog bon. Ma wan bo ene le di do komite eton fia. Mi a tok pe nou bono zo ato mi ton le. A ina jayi zo ato mi ton le. A wan zo ato mi ton le le yo. Mi tok pe nou yi kaka tok pe nou kan le disu. Do eni kudo a zo iton. Ek pe tin lo bono. A kosi hwe tu ekbe lobo na wa zo tu e me yon. A li kule kon kanten debu lobo nou a tje do kan debu me yon. E nan mok po non zo ato le do. A li kule kon kanten le. A yon a tja e kere ne si. O mi an tok pe nou ye. E ne le biye non kula tu o so yon kon si. O mi an tok pe nou ye kakado. E ni kudo a zo e ton. Do tu o na ton nou ye. Nou men sen tu o ton le yo. E an ton nou ye. Bo nou kon yo. E yon le tin desu. Ou gamon, David a horen, sakbo kan Daniel ou de soukotok pe nou ye men, ho nou ye nou men.

0: Alo, do numero ka nou e?
1: Bonjou.
0: Nè mi ka fong bon nou mi?
1: Fongan.
0: Aha, mi flin kon mi ton mi?
1: Afasinon Celestine.
0: Afasinon Celestine, bo mi lò mi sin?
1: Laji.
0: Laji, aha, e nan chen mi. Mi don mi nan ke...
1: Mi lò todo sa e wè nan, ma yon mò kudo, mi ni kudo toho.
0: E nan chen mi, kaka?
1: E.
0: O, mi don de ban don nou mi ya?
1: E o, nan ban don fokbe mi po wè, nan mi ni kudo wè, mi kudo tozo.
0: A si a ran bine tou, oton akaren an, ti nou mi do fon chek be yo me ya?
1: E o.
0: Aha. Do a chole do fin wè ne yo me, a chole do fin wè ne yo kanji. Bo, mi na to kwe nou wè ma zintan, e yin top e sete, o top, o top, o, e nan chen wè, nan chi nou? Eh, mi to kwe nou, ye men e do la jile bi se se nou mi.
1: Eh,
0: isan li. 01-21-31-45-32, 01-21-60-41-22, alo kan, e do propo mi ton resi.

0: Allô, do numéro kanu.
1: Marahoche. Datali ne mi fon gonan.
0: Mi fon dagbe boro pe do nu ma gbe to.
1: Oh, ena tena mu. Yo no vite ro Sanu Roger.
0: Ah, Sanu Roger, si centre d'accueil.
1: Oh, Sanu Roger ni papa.
0: Ah, papa mi deri ya.
1: Fazer uma mãe ainda.
0: Ah,
1: Mokudo Home.
0: Oh, Huen Kuno.
1: Oh, Mokudo, Mija Minison, Puyo. Oh, Dogwena, Bacha Bozome, Hoteme, Hawaii. Oh, Meraho Zakari.
0: Meraho Roger.
1: Puyo, Mina, Dormi Tambo, Karatu Benu, Toyin Bene, Toa. Do Mau Nam Bene, Toa, Conquist Mandebo. Interesting, who do I? Yo, mi mome hoto wa ile ya. Oh, kwe mi nan donu ma wadu ta iton le me.
0: Kabi?
1: Do, beton hoto bo, e ma te blu, ke zi zan roku to, e do to zin kwa di un.
0: Kanji.
1: Mo di yo, beton kale hoto. Bo le nwen nou na kuya ton. Beton hoto bo nwen nou na zaton.
0: Kanji.
1: Ba yin wen gbitu me o. Ni kawaru mi mo ebo gbeto no hotu bonu nu nu kaka na pewo bo mi na dokunu mawo do ta ni bi fi tan mo do ke mawo do bi ne on towe
0: ganji ganji eyin egbesi aso eyin egbesi aso a
1: eyin egbesi aso a mawo yin wa nu bi ne towo do mi o do tuta la di nu di jo to de le me on ku jan mi na fon te gbe bo di donu nu me se mi ton le
0: mo we me
1: do ilu alosan to mi to yin benetu oji yin wa nu to o baba mi to si je ha ma ti kre ku ma o ni ze mera hodo ten ton dagbe o me
0: ami
1: do ye me awon zo wa to le o ni atoku nu ye do e gbija nu to mi kan ti ten gbe tan yin awon ya do mera ho won do yin do e do ye blo mi te mete men to ga mo ko to won e do ma pon igon o so bo e gbejin o o mi atoku ma woro ki to ga ero to fodun kaka mo to ga e je te di wo to wo mera ho mi to si si ja ha ro mi adu wada yo a kha zin poju o ku e mi na don to ga ne le bi do ki ma ogboro to ninu na e gboje ma bo ma bo
0: ami
1: do azon e me ne le wa ro to owo do e yin to ga de bo ma o na e se nu yin e bo e nu yin ro to mi to yin bene to o fi fa zin to e bo e mi bi ka no ko fi fa zin to
0: ganji mo
1: fi fa zin ka ku emi na donu yi kra la do me de mano sun we to gan mi ton le no wa do wiwa me de munun le do yi hen na wa mo nko ton le to gbo e no ko fi fa zin kan bo no je ngbo wo je kan gbo o me ra ho zakali e
0: na je nu
1: o mi na dokunu awon zo wa to mi ton le
0: kan ji mi an dokunu
1: e do mi dokunu ye me mi ka ta fo me to vi to se mi fon mi an no ku do le pata ti ni za no ho ji on kon na on dokunu awon zo wa to mi ton le do yi le wa zo mo mi no fi fa me no to me bo do yi bo do wa we
0: mo we me
1: e
0: bo bo fi ti e
1: mo do ko to sa bo na vo indo awon zo wa to ma do mi di e a bo se gbe ton do sa vo na do za me an wa tin da mo no ko to me ya
0: kaka bo aro fi ti e do ko to me ya
1: katabu na do video ri hot na na to kunu ye bonu we nye na biyo to gan mi ton le to mi je mi do so si fo nu we be je wa yin ni flat to obo fo no bi wa yin ni no zo ni inde bonu nu ayi ha mi ton le me mi mo si je ha mi ton ro mi a wa da ya me la ho wa to gan bi je on be je mi le so si
0: nous content dié
1: et quand ho nous allons ko moro to jigin ame mi kana moro mera ho ni en wa no to tu ti ngbe ton mera ho mi to ti je ha president ho mi wa da yo mi amoro yin wa no gbe ne vile bo be ne vile de su mu wa ni do mi de de so e do fine bo e ka moro ki mi do na yin wa mu mi me yin be ni no su mu no le bo e ka ro wa yin o ka ko ro mi a to kunu mera ho do ma o ni ha e a ti ko ha e
0: ami
1: do mawo mi na yo bonu mawo ni na zipo ha mera ho mera ho zakari in mawo ran ni ro jo pe me fi bo na yin ana yin
0: abi
1: me me re ti jan o na ze gbon don ko mi abi o gan mi ton le do pe wa yin o ni ho toro ye ti ti te gbe bonu ye ni yin wa nu me ro to me o ya Benevire to good way, Benevire Philippine, you want to see the moon, Benopo, who has done one no more start off. To honor don't know for you, be there is to see you and as on. Oh, Beninua, son of Beninua, be made to be with the melon, way in. Say par galère de mettre mêlé au mini kodo se mon ko ton le to na do nu kon yi bo mi amo fi kodo to
0: tajione
1: tajione ndo mi na nyu ro to mi to na do nu kon yo mi deru su si we na zo do mi do hore fine de pare din boy te ha men mi we ndo te we we be ni noa wa ru ko to me be ni be ro ku tu we yi pe wa ru wa won ni no tanu to o e ko do ke mi de mi de su won si mi de mi de su won si wo we ma nyu ro a je we ri ti a do nyu ro yen je yen de si
0: eh ne
1: Eh, you know, you can see the two years to my don't know people, man. There was no coming here, but I don't know. I told you, no, I don't have room. I'm not a hotel, me, my mother, me, Gladra, me, not fun to him, India. Gladra, me, not fun to her. Oh, Melahosa Kali,
0: Melahosa, no,
1: oh, me, the Benu, Tabuchi, and me, oh, Nadine, me, Tom,
0: Naduko,
1: eh, Naduko,
0: and I tell me, Kaka,
1: do as well, then, you can tell me, the Benu.
0: Et là, Allô, don numéro kan oui.
2: Allô.
0: Allô.
2: Na mi fondo.
0: Mi fon chaun.
2: Mi kudo we.
0: O kwe we yin kuno me ye me ro do gla le lo.
2: Ye fon. Jago jago.
0: Evo.
2: Oh, dadi bono ri.
0: Nemi ka de bono mi mera ho Augustin Yansun.
2: Ndo pe di kan yo.
0: Eyo.
2: Ndondo. Zo ato ko bi tole bi papa ta do ni ku do.
0: Mi bi swa lo da kan we.
2: Papa kri. Baba mi to da o fun de lo.
0: Mhm.
2: Baba mi to ni yi ndo do meti.
0: Mhm.
2: Ndondo na bu ko mo na fi de te.
0: Mhm.
2: Da bu ti gan.
0: Yo si si.
2: Ni ndo do meti. Baba ti ya ti de je nu ko na mi le ndondo ni bi papa ta o do ndo me to ji le.
0: Mhm.
2: Eh, odo ho pelu ti na mi le ti bo mi le to gbe fata san pe ti
0: mhm
2: o bo da gari
0: mara ho yasunu
2: ti mi te kro mi te jo o me de mi le ti le do
0: mhm
2: wo yi me o ba kata mi to de he ti je nu kon le ji
0: mhm
2: ti azon de ye wa to kan de ye ho
0: mhm
2: ta gba de ye je ta ta ta bo to zo atron yele ki wa je be do president president do yo wo wendi
0: mm
2: no jomo
0: desu
2: mi yi wo me gadi bo se le to we ma me
0: ni dai hu
2: ko mo gbe le po do we ma me ka je
0: mm ye me dede le we so ye ri ron do savo na bo mi de wa do vivo me
2: e na ki e na mi
0: mm
2: bo ni do to je mi je mi de si Mede yon do eke mi te te mi de siya.
0: Mon yi ya on do tanu tu o.
2: Nye sun ko do mo so di wayi.
0: Aha.
2: A mo yi gbe ti. Ito nye fojo do buto ni do ta do nu konti e wo wayu.
0: Ene.
2: Bon wa je fi siki da yi di. Bon wa je fi kon do. Ah! Nu jo.
0: Nu jo.
2: Nu jo, nu jo. Be yon pa nu komede li bo. E gbe toni gbe bli.
0: Ganji. Ganji, ganji.
2: Do di man le bon. Kaka bo mi ka do gugu me gbe
0: to o vijin we ri to o vijin ri
2: to o vijin ri
0: en kan ji to mi ton we
2: ko ko ko
0: Donnez-le, mais tout que nous, le propos, il est bisé, c'est ton David à Rorin.

0: alo lo nu ye o fi kwa si pe o kan je hwe gbe o mi ya pa ina hwe mi de me
1: mi kwa si pe da horo po ni we ma si te no yo do top of set away we ma e ba bi de bo do photo sa we bo ma sa mo aye e ko si we ma ne ko ibene to me pa nu mi tin ka ye le papillon kaye ni owe ma ton le we bo kuye e do we ma mele si ganji bo fi mi ton le o san je tagba chobo wulanu blan le kha ganji a aso me fi anu we bo je ala vo vi kaye 100 page ba de a 200 page 300 page e o e si ba e do po te pe ton lo e yi kuku ma ku e kaye kaye de ba bi de bo mi no san ka ton do blona be no si e bo yi tokunu vi so yo eh we ma si ton top of set ekola ziena la ko ibene to me po vita vino kae dagbedo po ana po po vito eno sra je tagba o nlanu kanji be na yo kikani bodu deji na tinya yo kae le papillon we ma sato ajo wa to sunu ajo wa to yonu why we ma zite eno yo do top of set e aya ifide kwere bu no chidi de do kae lewu po mi khonu vi mi ton le yo mi na mo do du deji na ti po nu nlanu sato tagba nu ye a Eno mi tinele mi na de chito kaye debu bona haru bene to meyo kaye le papillon e mi na ho Alo kaye ton 01 28 66 66 66 Alo 01 94 47 09 09 Note e ton lo kaboma Bodo singbo e kwan kon ali e yi ali kou sonu ton di yo fi anamo ye de yone kaye e mi na ho Bo vile na wlan nou kanji Bona moha ganji, bodu deji na tinu ye yo, kaye le papillon we mina ho. Mi manso ho kaye de buze ene yo wo, mi kako ho, mina de kunu. Mi kwa sikpe da horokpo ni, we ma zite ene yo do top of set away, we ma e babi de, bodo foto sa we, bo ma sa mo aye, e ko si we ma ne ko ibene to ame kwa nu mi di, kaye le papillon. Kaye ni owe ma ton le we, bo kuye e do we ma mele zi ganji, bo fi mi ton le o isan je tagba chobo wulanu, blan le kha ganji a. Aso me fi anu we, bo je ala vo vi, kaye 100 page ba de a, 200 page, 300 page e o, e zi ba e do po, te pe ton lo, e yi kuku ma kui, e kaye kaye de ba mi de, bo mi no zan, ka ton do blona be no si e bo yi tokunu vi so yo, e, we ma si ten top of set, ekola ziena la ko ibene to me po vita vino kaye dagbedo po ana ho po vito eno sra je tagba o nlanu kanji be na yo kikani bodu deji na tinya yo kaye le papillon we ma sato ajo wa to sunu ajo wa to yonu why we ma zite eno yo do top of set e aya ifide kwere bu no chidi de do kaye lewu po mi khonu vi mi ton le yo mi na mo do du deji na ti po nu nlanu sato tagba nu ye a Eno mi tinele mi na de chito, kaye debu bona haru bene to meyo, kaye le papillon we mi na ho. Alo kaye ton 01 28 66 66 66. Alo 01 94 47 09 09. Note e ton lo kaboma. Bodo singbo e kwan kon ali e yi, ali kou sonu ton di yo, fi anamo ye de yone. Kaye e mi na ho. Bo vile na wlan nou kanji, bona moha ganji, bodu deji na tinu ye yo, kaye le papillon we mina ho. Mi manso ho kaye de buze ene yo wo, mi kako ho, mina de kunu.
2: Hogbe baka do kwezizan, e soro mo gaye nwa. Do bati deji kule beru bati mat, karo 60 fwa 60 do chaka ton jikon. E te, fayan si ye dele ton le ume dagbe dagbe no le, bebe sen chaki we pong banu kwe po metri kare. E vo a, ajok an da dagbe no no sal de ben, kaka ije nou benji, bido kwa kwe chaki kare koko nga e nou. Hogba n ten teme mikuro yin wana le, podo da dagbe devo le podo kwa choro ki ben, mi mo elo kong bide ya. Bati deji gaye nou ton nan zomo kaka ije a vivo son an zan ton tan ton gogwe. Bati mat, do nou mi do kwe metan gwe.
3: Akako dagbon e doko po penukun viwe a nu yin mohun wore gwide bo wore me po gwi ponodo e do moye do ko ma donukun tonpo si da zon pansi sona yonu we o e da siwe ajudan do mo jeme ko ton hu mohun kuku aloka 73 44 fatawe besin tenigbe kakaide akoso sangbe le bi Gan tene me zanzan, I je gan tewe me gadanu.
4: Wen lo, a BMS, e da lo me. Ha gan hon ito hosa no kwe nukundo lame nan no kanji uwe. E

0: And this other one will say, don't tell me no.
1: Mina donu minoji ka ehu azato no temete me no tinpo horo nu eketen to paton sin kanji do kuroko enele yo e do titimenu mindo besin ta tagbe e jawe tin e kan wo atare me so ikan wo ro po me o nu wiwade tin lo bo to to pe lodo centre universite de la mer et de l'enfant lagune Shumelton, Edo Husu Husme Hakuron Weket and Tokbaton, Lobuna Genum, Cotton Blue Hammy Jibesin Tatagbe Jawe, Do Gan Wo, at Dadime Sway Gan Wo Do Po, at Dadime. On we wa mon koton nan on tin pe do yovo flase pe men. Bon le vo tin do fong be mi. Ton me kanji lo bo kota le o teme teme diwe inanon kenu do wude. On ta tak be e jawe tin e o. Kota e o kenu do gwe e jaye e wey adjivi. To e tro lo o en meg beje kon fi. Beje kon sin we wa do kbo tin bo elo dandame. Baro nan blo. Vous flasez dans l'examen systématique du nouveau-né. Nous y aînons. Te occasion be ka do dandan me bo fitu edo na blo nu mo koton di yo e anami o mo jeme deji on do pe yo ata tagbe e jawe din yo nu yo mo koton na je titin o peji be ma certain sin horo nu we keten to paton ti do asan vi enele me o Bogo sin a kwa kwe ne yon, mina antye mina zon kwe do potin, lo bo do biba do yame. Me nan si kounan uwe boji ni ye, me bawe ede yo, e nan yin yon nou bawe ede. Be nan yin sekrete, ren uwe bo, ren to, do po nou men, do we ede do a kwa kwe ene yonen. Ron, mina antye menou mekpo do ji, e uwe biyo me yon do nan do kwe uwe. Sin nuyen, lo nwe kon kola wikbo ren sin a leho. Lo bo mon itagro men so kbina yodo outi informatik ene yo. E do nan yon ofen vi kwe demen. Ak pa kwe yodo old Excel PowerPoint ene yo. Nwe nele bi se do nan dami lo judo aloton nou. Be kan do kwezi so men lo bo nan wat so mon koton. Kon yon nou vie a inye. Amoro mi hen mi nan wat so mon koton hon. Tenk mon boze, we man tole wakudon we keten tok pa ton fi. Elin di yon, a zan a tongo, son e mena biyo we mide yo, nou wa mon koton na yin o tintin yin o beton. Mi andon mi do vi yon satin. E yon do kav sen toreri ye yo, ye dek bon fi. Le bro di, mi ren nou yon yo, devu devu le wa ak ba mi ton sa. Ron nou yo yo teme teme e ye ren wale yo, vi yon ran tengbe jule yo, elevo wa akba eton sa desu ti tengbe. O vi yon ran, e non nou, do, yo vokbe di ton kominote, le fin de la kominote europeen, nou mon koton da akba eton sa, o Bordeaux, Bordeaux superieur. O sente milyon, ene le pisi si do akba eton sa lo bo, akwe ton kak ponte. Desu ti tenkbe. Moro po o, e non kumbe no yen funchi bo a kwa no denu be yodo champagne ene yo. Teme teme ton levo do ye de si, do kon yi de ton finen, bo mi yo, mi amon. Nou kon yi na tinu, mi de, ye de do rout de peche sin ali yo jiton ede. E yi mi jo ali ple kon kanten e yi, o klop de roa e do o, mi nan ye de montan do finen, e non kon kon yi ton le. A zan le bibe be sin san san kan wo men. Se yi pata nou kantan to men yon. Mi yi fin yon, mi nan yi ye moto. Yi konon yi men lo bonon sen men kanji. Bon nou ba mi de yon, mi nan yi mi moro yi si to. Ouwi men yi a jo ato yi. Ouwi men yi do, o chofu kle yon de abi chofu da ho a do yi. Ouwi men yi non blo sin zo zo kwede nou men nembe yon nou ne yi. Yon do kafiteria ene yo. Mi an tenu kwa dile, e che khatin lo bo a ren yon nou. Si sa tou le men yon, o yaou. E yon do yaou na ya yo. A ren yon an levo je ene yon sa di bo nou kwa yon na yon titin yon weto. Yon yaou na ya e yon do ede yo. Yaou da kwe de yon. Lo be yon ka blo do benente yon kon kwa an di fi. Be yon bo yon kwa vou nan nou bo men kwa lo mon nan nou. Yon a tro. Lo bo nan yin yaw mon koton sato, ado kan je ou kege tin lo bo anayin mi mon todo ali mon koton ko. E yin a yik pe yo, bo nou yaw mon koton anan sa jen yon, a pi yo

Ghana, mbara ise no tubi. Ghana ka su yo fiso, konya beri. Iri mefote ka chini nabine fo. Halziki na la kari kanyo mate. Mojirpe yo mate. Iri hampani ka chini barna.

cosa. Ano muna, sisiyaw. Yasa makusa. Amuna yeye, amuna yeye. Kuma, sa makusa. Tanga, tanga, umbusa, tanga. Nesa makusa. Nikaso.

0: Iwọ ni ko mojutu are o.
1: Mi ra osun nipa ido mi de
0: ko. Iwọ ni ko gba re gbo o.
1: Mi yi mi de se.
0: Eni to ba se o ni rere.
1: Me wa dagbe na mi.
0: Se rere.
1: Mi wa dagbe.
0: E to ba se ni ibi.
1: Me wa yin na na mi. Mi wa so wa dagbe.
0: Ori nbo wa jiya.
1: Do wo na wa jiya nyanya.
0: Eso yen bo wa.
1: We call out jabo na su.
0: E ja lo sinu we Galatia.
1: Mi gba mi ni Galatia nle si we ma.
0: Ori ikefa.
1: Taeto.
0: Ese kesan.
1: Ti ro po afa.
0: Eni to je aha mama.
1: Mezaya ton sin de
0: won lo fi sogun to to
1: ere iwa bonu
0: bo lo fi se osole abowo na pe
1: ye iwa o won to si asan
0: o fi se awon nkan ti won fi se
1: we do ba inu e ye do an ba ile
0: o tan o
1: evo
0: ko pe ko jina
1: e ma te
0: owo de
1: pe wa
0: ngba ti esan bere
1: we de ran vi vi be
0: ahan e ba n jade sita
1: o de wo sun kan ti ton sonu meji
0: Ahan ba njade ju enu lo.
1: O de lo eton kra bo dasanu.
0: Won ti so ahan mo me won so mo titi e. Inu emi.
1: To gbigbo me yo si ya eton si de gona eton.
0: Ahan yen ba jade titi o ba de bi dodo e.
1: O de lo eton sonu me ne kaka bo wa ahan eton nu.
0: Mo ro pe wa lori YouTube gangan tawon yan ba lo wo.
1: Nle ro ye YouTube jibo pon.
0: O gbodo wa nbe.
1: Je na tin to fle.
0: Ahan yen ba jade.
1: O de loton.
0: Na ba ni kilo se?
1: Bo ya de te we.
0: O lo fe jewo o.
1: E re mi ni aigbe.
0: Mama o lo npa o.
1: De ya mi to emi wu.
0: Lo ba be se ko gbogbo e sile.
1: Bo e che bi kanji.
0: Bo se pa mama e.
1: De hu ya e ton ro.
0: Loruko Jesu.
1: To yin ko Jesu
0: ton. Omo ti yo pa e.
1: O fi re na hu mi.
0: O ni bi saye.
1: Mi ma na ji ru ayin won le ami.
0: Ika.
1: O ka.
0: Nigba tan ba ri wi pe awon ori ka se mo, won wa mu omo miran won agbin ka si ninu.
1: We ne ye na di ali kaka bo na mo ra mi ma so gan pra mi. Era I di fi mi ton e bla dog gbigbo ka ton ro eme.
0: Sugbon iwo mo se rere.
1: Amo mi le mi to da.
0: Iwe Galatia ori kefa.
1: Galatians 6.
0: Ese ikesan.
1: Verset 9.
0: E ja gbon kan to so e ka fun mi.
2: Ne nous lassons pas de faire le bien.
0: Yes.
2: Car nous moissonnerons au temps convenable.
0: Ewa.
2: Si nous ne relâchons pas.
0: Ewa yi pada. Si opposite.
2: Ne nous lassons pas de faire le mal, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas.
1: Quoi dernier mot?
0: Emo se ko lati se rere.
1: Mi ma gbe awa kan me ni ma ko
0: ri. Tori how ka ese nigba ti agbogbo e ba pe.
1: Complo. Do mi na gbe si se lo we ne garo na ho.
0: Ma se rere lo.
1: Mi to dagbe wa.
0: Gbogbo bi ti won gbe oruko e lo tan ti lo fejo esun.
1: Fire pepe re ze yin ko mi ton so ibo ijefo emi ton.
0: Eh, ogun yan jale won lori ni.
1: Amen. Awon lo
0: oruko Jesu
1: ni ti we. Amen. Yin ko Jesu ton.
0: Iwo o se mu.
1: Emi le mi ma fi ri
3: mu. Amen.
0: Iwo n gbe labi ojije eledumare.
1: Mi le mi we ke oye. O ma do po ton.
0: Eni to n gbe nu waju eni to n gbe nu aye
1: lo. Me tin to mi ule me nga me tin to ayon me.
0: Ibi iloluwa ran mi lowo de.
1: Fide okuran gba ona mi jedi e.
0: Eyan le bo kuro lowo awon to ni ikoru okan. Lai se wi pe o wa ni abi abo Jesu Kristi.
1: Gbe to ma so gangan so me do gbigbo fe na ton lesin alo me. Adabo mi tin to gan po Jesu Kristi ton glo.
0: Agbara to ju gbogbo agbara lo inu Jesu lo wa.
1: Fun kro de ku gan ku mo le po Jesu mewe ti.
0: Idi ni yi.
1: Any reason?
0: Ti won fin awon ota fin won na lati pa ile Israeli atawon ju run.
1: Ken to le to aikadin nando va. Israel po do ju nu le po do.
0: Sugbon ko se se.
1: Sugba e ma fi biba si.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Omo loju Olorun ni won je.
1: Oh, vita idi nuku zi okuna ton we yin.
0: Gbogbo awon ogun to ti ja seyin nigba Hitler nkankan lati pa ile Israel run ni
1: gbogbo. Eye fun wa ito Hitler sin wenu nkankan le. Na do so gan va Israel sin togun lodo e ma pa.
0: Pharaoh ti koko dan wo.
1: Pharaoh wa yin meti tan de zepon.
0: E wo n to sele si le Egypt.
1: Mi pon nu e je de Egypt to Egypt ti
0: ayi. Dimi yi.
1: Any reason?
0: O se parun.
2: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Jesu.
2: Amen.
1: To yin ko Jesu ton me.
0: Gbogbo ogun to te mole.
1: Obode ji mi ogbon.
0: E ti won gba lati odo awon alagbara tan na wa bu si shop fun e wa bu senu ona ile wa bu sori bed fun e ikankan oni sise lara e mo
1: loko je amen de ye ye to ku kro no le si bo wa ba do boutique mi ton sinu kan bo wa ba do opo mi ton gbe Kaka baba do li a do zan mi ton di. De pepe mana wa zon to be zan mi ton men to yin ka jesu ton men.
0: Bogbo mi to ti mu ti mu
1: po yisi. O si ne mi ko nun bo e ko do nun e men.
0: Lodo a won e yon tan ni koro o kan si.
1: Son men de tin do vena mi ton le de.
0: Ko si se man loru ko jesu.
1: Ema son na wa zon ba to yin jesu ton men.
0: Libi ki mi to ti le man bon mi ba.
1: Kile pepe de mi na to to do mi te.
0: Mo fe gba dura fun a won e ni yon.
1: Njo na ko de na gbeto.
0: Ege ki so pe e ni yon meje.
1: Beto chanwi.
0: Ton ba le tete pe wole.
1: De so gan ya ujiro.
0: Ton ma wikpe.
1: De nyendo.
0: Oh, wan ti se unikari.
1: Yo, do kane mi kon.
0: O si nri a mi wikpe, wan ton kpe nou ati se unibi.
1: Bo, eka so to a yikpa do mlo, ye so to a ure, nan do wanyina kande hle mi.
0: Awa wan ole te, oloru kon jesu.
1: Amen. Alo, ye ton ma nan pra mi to, yin kon jesu ton me.
0: Ole man fi, on ti mo fe ko se ni wikpe.
1: Gwen diro mi ni ba iwe indo.
0: Kote e tok pe, sori radio topa.
1: Wan chwe mi ni do yiro radio topa.
0: Koko man fi, oru kwe, ranse. Si ori 01
1: minoze nko mi ton kran 01 96 96 12 12 30 30 73 73.
0: Ma fi je kin tun pe lekan si
1: na ma so yiro na mi dopo
0: 01 01 96 96 12 12 30 30 73 73. Ma ni e gbadura fun mi oruko mi nje bayi.
1: No no, mi no ka pon ro mi ko de ra mi nko che no ile.
0: Man of God, pray for me. My name is Sususu.
1: Serviteur de Dieu, priez pour moi. Mon nom est Té.
0: Ma ti bere adura yen ka to pade lola.
1: Na o be de lo na mi wa cho mi na so wa pe to so.
0: Me mo pe o mo fi message yen ranse mo.
1: Mi ma yo alo kan ene lo blo mo.
0: O le se as a message.
1: Mi o de le se nuhla.
0: O le WhatsApp.
1: O de le. Jando, ho,
0: o tan.
1: Evo.
0: To ba mo nkan ko fi voice note ranse.
1: Emi ma so ga kanu mi do hohan.
0: O pari.
1: Evo.
0: Wa pe wa sori radio topa ba 01.
1: Mi yiro mi do radio topa ji di
0: 01 21 21 31 45 45 42. Radio topa.
1: Radio topa.
0: Hello.
3: Hello papa.
0: Oui, hello mama. E ku se o. Okay. Mi ka bo. Amin boleti pe wa o.
1: Fi temi yiro mi son.
3: Yiro mi son papa.
0: Apapa adugbo o ni
1: e. Apapa ko teme.
3: Apapa yinawa.
0: Okay, je ka gbadura.
1: Gbo mi ni
0: ho. Oruko Jesu.
1: To yin ko Jesu ton me.
0: A gbadura ibi ti won ti lo fejo esun.
1: Mi ko dera mi fire pepe de yo jeko emi ton.
0: Ise ti won se nibe.
1: Azonde e wa to ton.
0: Ko ni down lori aye.
1: E ma na si o to gbezan mi ton ji.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Jesu okuno mi ton.
0: E je ka pade lola.
1: Mi gbo mi ni pe to so.
0: Mi suru lerede apapa la go meji.
1: To suru lerede apapa gan wi awe me.
0: Yo si dara fun.
1: E na so yanran mi.
0: O dabo.
1: O dabo.
0: 01 21 60 61 41 22. Oh, mejeji number mejeji en lo lelo.
1: Allo kan we le mi so ganzan.
0: Yo si dara fun e.
1: E ran so yanran mi.
0: Allo.
4: Allo sir, e ka so sir.
0: E mo ka san.
4: Gbe Oluwa o.
0: Oluwa lo se oruko ti yin.
1: Nko mi ton.
4: Oruko mi ni Lokosu Eve.
0: Okay, adugbo le ti pe.
1: Ko teme mi yiro san.
4: Adugbo Setovi.
0: E je ka gbadura fun yin. Oruko Jesu.
1: So yin ko Jesu ton me.
0: A gbadura fun omo yin.
1: Mi ko de na fi mi ton.
0: Ibi ti won gbe oruko e lo.
1: Fire pepe de eze yin ko
0: ton. Lati se nika.
1: Na do wa kare.
0: Awon binu eni.
1: Ye o meno do
0: pe na le. Awon ko rira e.
1: Ye o me gbe won ni le.
0: Leni.
1: Egbe.
0: Oluwa tu omo e sile.
1: Kuno ton fi mi ton dai.
0: Ogun yen o ni bori e o.
1: Awon e ma na du ton mi ji.
0: Oluwa wa.
1: Jesu okuno mi ton.
0: O dabo.
1: O dabo.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Gbogbo awon ton wo wa lori TikTok.
1: Me to mi pon to TikTok ji le.
0: Awon na eyin na mo fi message ranse. You can send your message. Hello.
3: Hello sir,
0: e mo ka san ma. Oluwa lo se o. E pele oruko ti yin.
3: Oluwa to si lo
0: sara. Adugbo o le ti pe.
1: Ko teme mi yiro mi so.
3: Mo pe lati apapa sakike.
0: A o ti a je won ara apapa ni sa. E wa je ka gbadura fun yin. Oruko Jesu.
1: To yin ko Jesu ton me.
0: Ibi ti won ti lo fi ejo yin sun.
1: Fi de pepe de ijeko emi ton te.
0: Wi pe ota yin o ni gbe un rere se
1: laye. Dokin to mi ton ma na se nda gbe boyi wa.
0: Leni.
1: Egbe.
0: Ogun na se lori aye.
1: Awon lo gba to gbe san mi ton ji.
0: E lo gbe un rere se.
1: Mi yi da gbe bo wa.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Jesu okuno mi ton.
0: O ti ri be.
1: Eko yin mo.
0: O dabo. Hello. Ogo ni fun baba loke orun.
1: Ki go enato mi ton to lo me.
0: Hello. Hello. Oruko ti yin o.
1: Nko mi ton.
3: Eno ya mi na pe iren.
0: Egbo le ti pe wa o.
1: Ite mi iro mi son.
0: Okay. E ja gbadura fun yin.
1: Mi gbo mi ko de.
0: Oruko Jesu.
1: To yin ko Jesu to me.
0: Ibi ti won gbe oruko yin lo.
1: Fi de pepe de ze yin ko mi ton so.
0: Lati se yin nika.
1: Na do wa kana mi.
0: Ogun yen pada sori ani to gbo oruko yin lo.
1: Awon le ko so ime ze yin ko mi ton so itonji.
0: Omo o ni ku mo yin lo.
1: Obi ma na ku da si na mi.
0: Awon eyin na ti se yin e wa labia
1: bo. Ire lo su podo azon mi ton po mi Jesu Oluwa wa. Kuna ton glo. Jesu okuna mi
0: ton. O dabo.
1: Dabo.
0: E ma gbagbe program ola o.
1: Mi ma on Tito Sutton Blue.
0: Agogo meji la ni o.
1: Gan wi awe mewe.
0: Bo ba ti de church mo rojo okun le nibi to ba wa ko kokko gbadura.
1: E mi wa nyafo mi ton bi ogo ko okun ton me mi jale mi ma te ko do jibro mo. Mi je klo bo che de mi ton ko ji.
0: Ma be ni kan ni rojo won sin e wa niyan o.
1: Mi ma do oko po me re pepe bro.
0: Oluwa o le jan lagbara lori e.
1: E ko do mi wa ni mo okun ma randi ke indo okun mi ji.
0: Hello. Bonsoir. Okay, be careful, mama. Nbo le ti pe wa.
1: Fi temi iro mi son.
0: Okay, e je ka gbadura.
1: Mi gbo mi ni ko de.
0: Oruko Jesu.
1: To yin ko Jesu ton me.
0: Gbogbo awon to lo fi igbe yawo yin sun.
1: Me ri pe pe ijewe a lo wiwure mi tonton.
0: Late ni lo.
1: Be sun igbe.
0: Ki yi won fowo ara won se ra won.
1: Eni ya lo, e tun le do wa ide nu.
0: Lati wakati yi lo.
1: Be sun dire he
0: me. E be si gbe un rere se.
1: Mi je nu da bi ba si ji.
0: Oluwa wa.
1: Jesu okuna mi ton.
0: Ogo ni fun baba loke orun.
1: Gigo ena to mi ton to.
0: Ni ola o gbo asiri to po.
1: To so mi na se inu bibe Jesu.
0: Gbogbo bi ti awon ota yen ton mo gboruko awon eyan lo.
1: Fi de ken to eni lenu ze yin ko mi ton so yi.
0: Wa mo gbe lo isale ile.
1: Eran ze ya yi gba sabo.
0: To da awon kan gbe ni isale ile.
1: Ro me dire tin to ayi gba sabo.
0: O gboro lola.
1: Mi na se ho to so.
0: Hello.
3: Hello bonsoir papa.
0: Bonsoir.
3: Se aju de wora.
0: Okay, mi ka bo o. Fitem yo mi si
3: agla
0: e ja gbadura oruko Jesu
1: to yin ko Jesu ton me
0: agbadura fun omo yin
1: mi ko de na fi mi ton
0: gbogbo eni keni
1: me de pepe
0: to fe si eni ka
1: reju na wa ka ran we
0: yo fo wa re se re
1: ni lo ya lo e ton lo wa e de mu ami
0: lati oni lo
1: be sun igbe
0: gbogbo to ba dawo le ko mo yori si rere
1: de ti ana ti aro de na ton ro dagbeji
0: ni oruko Jesu
1: to
0: ni agbadura
1: to Jesu ton me mi wo de ti
3: amen
0: eke hallelujah
1: eke hallelujah
0: o dabo o oh, bye bye ogo ni fun baba loke orun
1: ki ko ena to mi ton to lo me
0: ah eyi ni lati so fun wa hello
3: hello bonsoir daddy
0: bonsoir mama
3: tete fine
0: okay fitem yo mi si o
3: lati to
0: eh
5: Togbe.
0: Ah. Awon ara ayika widan yen.
1: Ye o me to aledo widan ton le yen.
0: E ja gbadura.
1: Mi gbo mi ni
0: o. Oruko Jesu.
1: To yin ko Jesu ton be.
0: Agbadura.
1: Mi ko de.
0: Fun omo yin to pe lati Togbe.
1: Na fi mi ton de yiro son Togbe.
0: Eh o tin wo Kalavi lo ati widan ayika yen.
1: Leni. O Kalavi po widan.
0: E be si gbe orere se.
1: E gbe mi je nu da gbe
0: ni to lo fe se ni ka.
1: Me de pepe edo mi na wa ka.
0: Yo fo wa re se re.
1: E na wa ide nu we.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Jesu okuna mi ton.
0: O ti ri be.
1: E ko yin mo.
0: O dabo o.
1: O dabo.
0: E mo gbagbe program o la ri pe wa nbe o.
1: Mi ma o ti to so ton blo mo.
0: Gbogbo awon to mo nsa ni ojo maadi tele
1: eno ona ti to maadi ton da ile
0: e mo fi program ola sere
1: mi jare mi mai ti to so
0: gbogbo awon iranse olorun ti a pin si a and b ola yi gbogbo wa pata la gbodo korajo
1: ma uzon wa to
0: adura ti ola yato si gbogbo adura
1: de mi ma do gbeta a po be po me so e ma de mene do fo amo mele po eni ple
0: won ti fi awon miran sun ise iranse owo won won ti fi sun
1: mene re
0: ti pe ko le saseyori
1: bo ye ko ijewe division e tontondo e ma na wa bodude
0: sugba loruko jesu
1: sugba to yin ko jesu ton me
0: aseyori ni ti wa
1: wa ton ta we yin mi ton ami
0: aseyori ni ta won omo wa
1: wa ton ta we yin fi mi ton le ton
0: aseyori ni ti awon
5: ko amen
1: wa bodude ji wa
0: aseyori ni ti awon ayawa
5: amen
1: we ya si le ton
0: gbogbo awon omo ijo aseyori ni ti
5: amen
1: gbogbo awon iranse
0: olorun ti won fadura ran wa lowo
1: ma won
0: gbo mi lowo lowo bayi
1: de no yi de dun gbo ran mi bo to todo mi alonu alonu
0: e ma saseyori lonu
5: amen
1: mi to wa to ta ba si
0: oluwa
1: amen
5: jesus name
0: hello
6: Hello, sir.
0: Emma Casson. Okay. Eja gbadura. Oruko Jesu.
1: To yin ko Jesu to me.
0: Agbadura leni.
1: Mi ko de to gbe.
0: O ye bo kuro ninu ogun.
1: Eya mi ga fun afun me.
0: Lati oni lo.
1: Be sun gbe.
0: E lo mo gbe un rere se.
1: Mi yinu da gbe ba si.
0: Eni to fe jo yin sun.
1: Me je gbe bi ton.
0: Ko fo wa re se re loruko
1: Jesu. Iya re ton wa ide mi to.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Jesu okuna mi.
6: Amen. Amen. Amen Jesus.
0: O ti ri be.
1: E ko yin mo.
0: O da bo o. Ogo ni fun baba loke orun.
1: Igo e na to.
0: Ibi la parisi.
1: Fide we mi foro die.
0: Lori radio.
1: To radio ji.
0: A wa pade ni ola.
1: Mi na pe to so.
0: Ago 12.
1: Quand we are women.
0: Ni apapa ni suru lere de.
1: Apapa su lere
0: de. Église de la sagesse de Dieu en Christ.
1: Église de la sagesse de Dieu en Christ.
0: Jo wo ri po wa nbe lola.
1: Mi jare mi te po omo re mi.
0: Ko ba di ojo se.
1: Je wa je segbe.
0: Oh yo wa gbona.
1: E na wa sien.
0: Emi mi mo mo ko gbona.
1: Gbogbo we na fe gbo na hun mi o.
0: Fun awon ota.
1: Na ke tole.
0: Jo lo feju esun.
1: Ni jewo mi.
0: Ton lawon oni jawo.
1: Bodo e ma na di aro
0: so ko. Ton de be rerin.
1: Bukanu ko hemi.
0: Owo tewon.
1: Alo na play.
0: Loruko Jesu.
1: Toyin ko Jesu ton.
0: Eje ka gbadura.
1: Mi gbo mi ni wo de.
0: Oruko Jesu.
1: Toyin Jesu ton.
0: Adupe ibi te ran wa lowo de.
1: Mi to pe na fi de mi gba ran na mi je.
0: Adupe fun ore nla te se.
1: Mi to pe na dagbe da ho de mi ba si.
0: A nlo bayi baba.
1: Mi je ijo.
0: E mo ba wa lo.
1: Mi ko to
0: bi. Ile ise radio ta ti gbon na sa fe fe.
1: O radio si an ton pe de mi se gbe mi ton so.
0: Oni jona loruko Jesu.
1: E ma na nwule mi o to
0: Jesu. Ibi oni sele si.
1: Yan kan ni pe pe ma na.
0: Latori oga ti da won mo se.
1: So ganji kagaje aso.
0: Ibi oni sele
2: si. Yan
1: kan ma na.
0: Ayo la fi pari odun yi. Jesu. Oluwa wa
1: Jesu
0: happy independence in advance
1: mi kudo pepe kwenu dudu dagbe
0: o dabo
1: o dabo

0: Kidoni,
1: Ine,
0: Kidoni,
1: Te kwara,
0: Kidoni, Kidoni,
1: Badonu. Mia yime ka ogbo. Singbe. Senkana. Swagbe.
0: Oh oh oh oh.
1: Nlemi.
2: Ndevela ko besa khu ezono frr ya chigbe ba. Ojin le monome le ngbe si le monome. De chichi fa ko menu via ka ovru no do. Kokoroko da jira ko menu le gba. Epe ni, egbe ji ni cha nranu ipo.
3: Ma winna na melo. Kinyo monu nana ya.
1: Jalo mau iname
3: chawayana
1: adang dede vous faites

0: Nanokanomiamo
1: 01 21 31 45 32 01 21 31 45 32 nomi uchu ujayo akhulukhulu siyanya nunwe nyama nonama vulaji yewe habwe tray piti fanubo bomele kadukalome mechidu kame ndukunomi ubenya dayo uyanimo ugabie chukha gabriel emile duwa ugabie
0: Bajuru Media, hello. Bajuru Media, hello. Yeah, ekala jemishi. Ukoro kwe. Yo, ekochi na yo. Abloni. Oh, mio, gbeje mio le mio do na abloni, yo do na abloni ba yo, ne ogbe yo vo nyo ho ejiji yo. Awa. Ah, ni agbe. Ha ko ya ni. Ah, ga, ne ochoju yo ni leju ni le ba. Eh, sa ba ko do mo. Ebo, yo ekaje mishi.
1: Ni kwa mo mi ko su ai komla wa ni kala itu ati ni ne ne mo mo ne mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo
0: Nacheno. Mama bueno, güey.
1: Listo, man.
0: Chuja Gabriel.
1: Sí.
0: Akbino.
1: Eño,
0: ey, saba.
1: Anak
0: pun ada di kat, tu cuma anda batin jalan di muka, anda cuma jalan. Eh, anda go. Eh, anda so.

0: 며칠까지도 그럼이?
1: 알로.
0: 우연히 뭐?
1: 없었나요?
0: 프레고.
1: 아, 맞았나요?
0: 프레고 프레. 이도 까라면고요.
1: 온도 까라면.
0: 내가 몇 개 악 먹어 하노?
1: 我会。啊，没有，没有，没有，没有，我不了解，我会要。哎，那么，没有会啊，没得听会啊。哦，没有得来会呢，没有。啊，没有好哦，啊，阿家罗路那会呢？哎，不，我有啥会？我自己，自己没有，我没嘛事情，就来我家哈，我么么。
0: 이번에 까는 바이 니모 치오모요 라블러리 메리 네 왜 안 나온데요? 저도 버터리 화식 메뉴에요.
1: 왜지?
0: 왜 까? 마르망 요마 하나 왜 빼빼 모르 지와 서다 하나 라 이데 뭐 아 뭐 왜 뻔 하나 이마 뭐 회의 이 모르 지와 서다 이 회의 묘묘레 실은 묘야 바이 Gabon agaye lo opo izun ku ogbe abaji yo ti yo bo kan sumo e tame mo ye mo idindo ba tame idindo lele ni o cha ni o ba yo kojo mo o ta fun ni o to gbe e le koro ni o hun wa banu mo e mo ba ti ablode lo mo mi o le bla pa blanu son ke khoya me o ke ni bla pa banu ke lo khoya me o lo vo e che o egbe bo ti ni o ba ji Agbo dede o dogo ni gbe bo ni o plain bo ni gbe le wet bo shan shan bo.
1: Oh, ba mi pe do. Ba yo.
0: Le mi le do.
1: Saba.
0: E ya ka je mi si. Doki do Miriam.
1: Oh, mo ma to wo ada ya ma sha yan po se se ado ko gbe ma sha ma. No. E za ni ya ma sha ma. Mi ko ro e khala na ro.
0: A kha gbe gbokon. Akwagbe gbogbo saba eh kala so do me ga Alfred Daniel mi wa ni che ne wa hono che ne hono che ne so ko ke do nyamo na na che ne wa kwan
2: ko ko ko ko de vi che si pia so ale si ya pe su klu a o ti ja le te ko le do me
0: mi o ti o le nu le le message ji nu ko mo a ti a ti re ni man e pele bam ah le nyo nyo ha e pele ba ni we ko me gan da fa da nyo mo a blo di ye khu la khu yin che khu de mi de no nyi chan to khu gbe na me sha me le ti kan me gan da nyo nyu do Nya mo se anya no kuda ja ori gbeta. Chimino isa mo no mu no mi ono me klikli. E kana sing do aja how de no no. E gal fa da nyo yini e garo yi. Do go no president da mi uta me ga mo chole.
2: Nadi nadi ye ga wa ni na melo.
0: Nadi nadi de. Eva boy kiki ne so super de ko kiki ka se kudo pa uda ma pa uto unyo de kiri odo kri gole toru toru enyo kiki ya suma ya no pa nyino nyino ni no firi no o ewe no chazwali ni pe we no chazwa lo nwa mi anya mo mi adogbla ya no godu no fanu no ni bo san fanu o ni po mo nanu inyo le ka no ni gbe yin Misele khati jiko ya. Ina wo yi halo ri. Adedeni. Adedeni. Adedeni. Ate poke ga donu khonu o yin toto no nyimo ina na ri. Adu ami adu duo wa ho kon le kajini adu duo ade ogogo hun ti do won yi. Eta adu do ri toto me sa o. Ti so ji han kon koto. Nyo ti we no mi ne. Oye ya gogo hun lo ta weto han. Boy de ke ile ha ino lo meno yi ji o ibi poto pa ko ha ko. Ni bole ji o ha lo ma je tuka dan. Ya de su re donu. Me cha du me cha no ka ji kon kon. Me che ka ndo no mi no poto do glo mi.
1: E ndo glo me kẹ́kẹ́
0: bẹ̀rẹ̀. Òyìnbó ege.
1: Oye riri.
0: Nọ́nyọ̀ ńlọ́mọ́ sà.
1: Ẹ.
0: Gbọdọ̀ ń ṣe wá bọ́ kékeré náà sọ̀rọ̀ tọ́pọ̀ ọ̀hẹ́mọ́ yà kúlẹ̀ ọ́ àgbẹ̀jẹ̀ ńkọ́ náà wọ́n tọ́nu mú wọ́ kékeré zàn sí.
1: Ẹyọ ayé níta fífẹ́.
0: Ẹtì xɔtɔlɔde.
1: Ẹ.
0: Ẹtì ɛdanu. Ne nyui ale koko la fi okɔ wo kekeke vɔ azãtsi akple do wo de. Ŋgbãnsu na dzɔkpangi.
1: Eyo.
0: Bɔ eka jobi si.
1: Wɔn de se yagɛ mɔ vɛvɛ ti pa si bi o. Eyi kɔmɔ ezi amu ya wa mi nu amu. Emi ya wa hã. Ete ya emi ya to kɛkɛ kɛkɛ emi ya to kɛkɛ. Kadigi ekplɔ kpɔ kpɔla mi gbɔ wa ɔfi. N'otu wo ame bɛ ɛdi oye amɔ ezi etsɛ ayi. Ŋtsi dzɛrɛ dza wa tsɛ ŋtsi eda asɔda kpedza mi atsɛ amɔ dadada ati do kɔna sɔ. Nnɔtɔ yɛ nyawo ti va si nɔ sɛ yanu ɔno edzɔdzɔ nu nyawo. Zi o me ŋtsɛ edre kan. Tete agbe ati do kɔnu ezi lɛ fɔ ɔfi.
0: Nyɔnu
1: lɔwɔ yɔ lete kpɔ ke ani mo tutu le kɔnɔ ŋtsi nda kpe di awa o. Deka wa le nyegbɛ yɔ suku ɛzɛ mɛtɛ asemo. Kpeɖe mo ɛyi ɛdayi ɛdayi mɛtɛ akɔ susu ku kekekeke osɔ osɔ nɔ. Fɛ dodo mɛ ɛwɔ akpo tsi vɛ ɛyi xɔ gbogbo egbe ɛzɛ wa tsi akɔmɛ kekeke ɛfu yɛ.
0: Akɔsusu kulu ba nyo yɛ kɔlɛzɛ pleŋpleŋ de. Tiwada idu gaa mosa soso kulu xɔ nkɔkɔtɔ tso yɔn si zia mu kekekeke ayi temi naa de. Nyɔnuvi yio de kpokpi dabe tso o lebe ne dzɔn pele ne nyimɔ kutɔ nu ko nde o. Titsa tsi ye akpla na mi adodi o le axɔ susu kulu de adzɔdra na o nle o. Kinye o nami gbali tɔ kpɔ keke eva to xɔsutɔ la me yɛ gbɔxɔ yi suklu gan da. Kpɔdigun nyina nu ŋu. Ɛwɛtɔ de ke yi ŋgbedo mɛgbalitɔ yi keke ne nyimɔ esole sukulu gɔmetɔ yi xɔ se pe anyi ale kpa.
1: Ayi kpe akɔsuƒe.
0: Akɔsuƒe ya kpe. Ya wa kɔlɛzi tɔ pleŋ le nɔnɔ awɔsɔ yɛ sɔdo kpɛtɛ axanu kpɛtɛ wo kpɔ.
1: Ina enyo ne yi peyina mɛne. Nise peyina gbe edzɔ dzinɔ
0: mi. Na wetɔ asi yɛrɛ kala eso di yɛ sa.
1: Wɔ de te kpa mi fa. Ewato nyɔti yɛ nji pɛ.
0: Eyɔ esese yɛ ɔgbe. Esaba ale kana wɔ aka hanomi o. Nkpɔmɔ kpɔmɔ president gbɔ va ka mɛ. President.
3: Alo.
0: Wɛ.
3: Alo Bɛnkadayo.
0: Ee n dɔtɔ o.
3: Ka esu awa sa. Mama Traba atura fofo koro. Miyo community miyo haba boro. Ma tɔ tɔku ayɔ mambu kiyɔ kpɔ. Ajara dede o mambu. Mɛ jo se no miyo gbɔ jimɔ aɖo miyo habɔ bɔ mɛ o miyo gbɛgbɛ mɛ o mi jo yi no miyo nyɔ gbɔ o jimɔ tɔ tɔku ayɔ kpɔ aɖo gbɛrɛ mɛ sia mɛ. Adodoko adogbe nɔ ndebese gbe lɔ keke mi gbɔ gbe lɔ.
0: Kɔ sabu edi o pleke fɛ afan kɔnɔ mi yɛ sabu edi ti ba yɛ fɛ fan mi keke mu.
3: Iyɔlɛmɛ.
0: Ebɔna mi yu va tɔn le adza hɔ lele mele oyɔ kalɔ ke sɔ emisiyɔ lɔkpɔtɔ la.
3: Ntɔdɔ wi mɔ ntɔgbe yɛrɛ edo ehwe ablɔde gbadza tó agbe ablɔde gbadza gbɛrɛ dɛ.
0: Ese se yɛ.
3: Tɔdɔ wo tó gbɛrɛ toba.
0: Ama lisi ka ita no.
3: Ama toba le ama lisi ka ita no. Tɔdɔ gbɛrɛ mi o mɛtsi nɔnɔ gbakamɛ no le xɔmɛ tɔ ho tati yɔnɔ rachel.
0: Ese se yɛ gbangban.
3: Ese
0: kwa. Ekhɔ gbɔgbɔ kele kele kankan mɔ zɔzɔn bɔtsi gbɔkɔ yɛ ɔ. Yɛ tiɛn yɛ bɛ xɔ yan kenye tiɛn ma gbɛ si de kake ŋ ha ha k'a kpɔ ovu ayi mɛmɔ nye k'e wa ha gbɔ.
3: Ma dɔ tɔ ko aa n'o ma se a ma mi le tu.
0: Bon, on est au plus tard.
3: Non,
0: Ha ha ha!

0: bo go ina ba re nyolela go akibela nya mo nyolo e ba u gan yi de taru a ha e man da jevi da jevi le doko da jevi ti ni conseiller i yo yue de commune to vikli to me o conseiller to duere de kakuso jegbe eyin mo ehun ita so tutu ni gorogoro ka do no e fion ehun fion ye ye ekude ehun mo yo mo nyima eji mo ni so ke chema mi bu ka dan ni mo mo ocho da do dele gi we mi bu so gbe joko ta mo ya po ya po ya po o ti min ma ha me lo wa kunya we le mi awe we che kai ndugo no mi
1: e ga da ri mi do
0: ke o ye ni mo
1: Fabrice o kuna si
0: Fabrice kuna ku ka je mi si
1: yo ko lo afagbe
0: yo
1: e se mi o yo ye ni
0: mhm
1: e ni ko ataju ko lo tin ke ni atun ni asinu apade ni gada riso anyo
0: mhm
1: o ko ya ko gada sa ni bo bonu ko ro mo ti mo to ko me to de le radio o ta o da be ti se ka tiene
0: ne ne ne
1: mhm don le ko ro mo de ni to me o pa be ro to ro e
0: mhm
1: e yo ju ataju o wa so si gena me no vidu a me no vidu me ayi nko o fe ma le forsu ko uga
0: mhm
1: e do to no bi e ko ta le pani ki le to me no bi a ki ko ta go e de fun o no no bi e ko ta ni be ko ta le ro mo nu to e pa mi o me ra pa la pe yen ni ke a
0: mhm mo mi su gboda nya wa wa o
1: ah e o le nu ga won yen ni boss e ni problem a ti to
0: mhm
1: e ti wo mi ya agbe ile kuro mere ka o me gare ko mi ta ka te yo so yo da bu so me ga ko ran te ko we so na po we
0: mhm
1: imo mi we po ko ti ni me ka mo to no e so to ku o
0: mhm
1: to ka o ko lo ji o no e yi es bi to ku me po e yi ga o go ile di po ka mi ni a ma to
0: mhm
1: le ju agbe ile america di ju agbe no sa e di ke di pe se me o no
0: mhm
1: mo ti ni me ga mo fo we yo wa ni mo gbele to mo ti bi le bi le je le me su do o bi lo go su e na i mi de de ka e ka du me ga mo to to ha ti ti be ko gbe o a sha ni bi wa hun ku ni aja ti e be politik ba ni u to to gbe o ba wa wa la ko ni to le ka ta ko me ko na ti da ni to anya mo ye ile be o ma wa wa hun ku ni lo ju ko kin kin ni pe pe ya ba mo nje me
0: Mhm. Ya ra iwa. Mhm,
1: a kwike ke. Na to gbono mi
0: ro fling. Mhm.
1: So, e da da asiye so bi bi abiri.
0: Mhm. Si si.
1: Le mo be de ka na
0: yi. Si si.
1: Le mo be ye. E da to wego.
0: Ka ke si si.
1: Mo no na wa ha pe si yi.
0: Si si.
1: Le ga mo so pe ma le pardon.
0: Si si.
1: Le mo be de di da. Le to me ga ka na go.
0: Si si.
1: A ja
0: Mete kayi ndugu na mimi.